Kui aho sapadeni, aho tahono, o akosi wafe, waono. Kua ho se fefa hokuatu ae polkalamatala hongonga lei ae mahangalo tutonga, ae whamafolo tuia pe mele tio 2000. Ono talitale lei ke moutolu he ahonu, se tau kai nga tonga koto pe u whanongoa e polkalamani, o ta tau pe I he ngalo ea pe koe ngalo o pe. O whalaya si kautou le kele kanga ka maa ke moutolu he mohenga o he mamahi. O whate fukate ke moutolu he nga api hopo a te, pe mo moutolu to pe u whanongoa e tau polkalama kuia o he fiafini. Whanonga pe u toko maa rie ngai me koto pe ngai fitu o ngona to e tau polkalama, pe a kisia ngai loto pe ko ngai loto whare fwe koki moha whahe ngā whaingataa o he whanonga ngā. Whanonga hi whanonga pe mo fia maa rie ai o tua no fuia homo ngahi loto pe mo mo ngahi loto whare. Hei koe o mō mea e koe sā pateni o kutataki e he tō utupu e ngai o wā lotu o e ngai whenga lotu koea o e wāhenga lotu tonga. Pea I he aho ni, te taki tau tolu e Wharewhehi Pane Junior, pe me whenga lotu koea o Kere Si me Tau Chiu.

Ngā i mau tuku o hiki, au hifo a whanua. O ngā ngāna e whetu o langi e. Si ka kai he whenga holo, i e mole atu unga, ne whalalai a naulau maari e.

ni o fa inga ta ta hake hake ai ala hanga ta ma ki fau ka mo to ko ni aki mo ai tu i ki ho mo o tua ko ho mo ka pakao.

Tuhayang mamangay tatayo at amay ko to api. O mga maluyo mo ang alfa kaw-kaw mo molo to ya klaisisu. Kage hoko ato tangan po agi ato ang maaf mafi. At amay, mo'y alo, mo'y lau mali ang maa ni honi. Ono humawa ibe ating mo tol be a fai be a tayangata. Amen.